0: Aiyah, gonggoi.
1: Yes. My name is Alon Mchepkon. I want to share memories with you in the book. Then walk up for loss in it. One for the water tarang. More than the one, Melo, and then she turned me.
0: Aiya, kongoi, kongoi. Ame jagin wagit ko unata, ame jagin wagit ko unata. So nyo yu agat lagoi. Oyang kon mo lagwe ta genge asim magigir chisang lago ka giche ka chmi tei. Me jagin ko mo kongoi simuta ko le magi ko na nafas mo kongoi. Oyo si nyo yu agat. Gin wagit. Sawa mama ne ma ya.
2: Kongoi.
0: Kongoi, kongoi. Amu ko ele one A.
1: Gongoi no.
0: Gongoi, aya mama ne maya katibu na jita kule mainyoro sawadi nye. Kimi wiki nata?
1: Tu na yoro tu.
0: Kimi ta wiki nata kinye?

0: yes, Pastor Joel Kimito, kwena tienda na tenegara rangon missing. Kagitao agawibu aguna tuno pole pole. Ingetu tabrani. Age na mejo kutindo sini ngale kidogo kidogo conference. Lakini onge muitaji. Mamegi kitu se tai gumi. Yutobo MFM. Kipkemba aramge. Chitabi asian. Kemba aramge. Kita biasa.
1: Ya mune sami dai.
0: Aja megei.
1: Kongoi eta tutti che vuole sta tu va molto in dene bai man. E ni guri va to kini e kani se ta ki chege go. Wa ke nyuru wa berure te no lo to. Kongo ma ta sta go mi ki ne ki pare cho se si ke e lo ba bu ga cha su va to ke ma sa bi su ki ba. Wa me ti si ko pa ke go ji ne ba men ni ba la ko ta su en dari kita pun arawan di bosokon bahwa sama waktu ini apa main tool jepo county jepo jepo national alagi onge bagi tarik joseph sikit ni elah kota sur ni bahwa sama ini kami ini tak kaya alagi di kyo bahwa tarik onge nolle onge kini lewu joseph sikit ini di papu gaca bahwa putunya onge si jaman ku rintai na alagi di kyo onge tarik kaya kita kaya sabel onge bagi tarik ni ga nani tan en petuna en tarki taman rawan ba sagol wala ko sugul wengi ki jeg la kwani sugul university o ma jeko ke tor tinet en ku nya isa mi to ala ta kini ka sin ta ki tegego ko ke nyeru ko berure ten awa basta heli sigilai a basta elicha i tu bai dini jota go je to no di ko ma ta ki tegego yo chi le ma jeko berure ti karibu ki tegego asinyo kam ten du ngolyo ta kyo age tige age cherge age mokiga tu ke garo o te ni kun wala lasista ko ko sam ke bai tini kyo ke bai tisi pas ta ek ta to le miten onge asa su ko darte ko mukta de ta ko suet amu praise the king ne bagi age tu amu wala lasista ku ni ke mokini ke ro ta ye sa ke sam ba sam ni bai tini kyo ko le onge asa su ko darte ko mukta de amu le ge sa ko mando wali wa kusen ko ta ako ka suet yo ako yo ko ro ta ke bai tini to tu kun age mo ke jemie me ke mi ganya oke satu lagi saja ni wara awa president asu ko dosi jenaren ne ji mago ne batar ka mukar ko le yita ko ore le garara ni bu sa mi to ki ba tini ki waktu lagi ba sa ala ko tar ta ko mukar ta ko gimi to ako ko na ge re ni no ngola ki ni ne ko ga ni ni tu ke ke ta to ni bu ata wa ju ala ko biro ko mukar ako biro re ako ko biro ema ye tu na te ni na le ko tem ni ta ko ta ko ne ko ta ka biro re pi
0: list kanga mesin tetap kamason
1: bwana asifiwe sami to hiyo mune sami to
0: bwana yesu asifiwe
1: asifiwe sana sami to
0: negile musani tetap kamason
1: negile musani lakini embe tutabrai nige kure na pasta wezi lipe
0: pasta wezi lipe
1: pasta wezi lipe embe tutabrai ni sami to kwa ishe tobi mire to kwa ya kako ya njoba kwa ko bai ke men ko nyoto amri miri ti anji ko nyoto ba tangu ko ni amu ani to pye ge sami to le ni igera na ni ger tu ku ko ya ge ngwan tu ni nye ina le ma go lo en betu che ga bweri ta ti ko nyoko ko nyoko ka mu che tili le ni na mi wala ge agi na mi i siku
0: iman
1: ko sa mi to ne ana na bua te sa mi to mi su ti na mai so man wa kara ngi tiki se nga mai go tango a ten so ile a mai so man wa ngi ta bu ta ko le in ken wa ga ko lo su ne 94 in ame 17 sa mi to
0: ken wa ga ga ka la su ne
1: 94 va 17 sa mi to
0: 94 aga ta ne ya ba ta man ak sap
1: ye sa mi to
0: ndagima en tarete nyu jeva tagi gago jagta sabanda nyu komen yemi si sek hey
1: era sa ke sa mi to turu de na ga sa mi to ma jere ngi to mo ko ta ngo lyo da ni igera na ni we kita ngo ndu ni ilele ni mi go mie ko la ni ando mi ta ngo lyo ki na ile kita be to mo ko si ko sa mi to ma na ko le in ma na ko le ya le mi ten
0: kalenda gimu ko tare ti dab jo batagi ge ba limba si sek olima ge tugu
1: dogi mata ge tugu sa mi to ndagi ma go choba ko ndagi When you get a dam, it's not a motor manager and gas route. You can't have a way. You can't go to a bunny. Begin to get to tag and other dam, it's not a man that will be on the legacy to go you.
0: I want it in Toka.
1: I want to know Mamu.
0: Mamu,
1: let me get a good job. My UN.
0: Mamu.
1: Mamu, then let me take my toes and Mamu.
0: Mamu.
1: Yani kinasuku betu tagege mata bwa tuku jondu lo botembe tu jega la samito.
0: Lain gi meto